mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kerin osu elekefa odun 2026 today is 04/06/2026 pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank the midway market gbagi titun ni ilu ibadan systematically awewa di merin loni bi awada bi ere eyin omo olohun o ntan bo e dide nle atomode o atagba eja lo sibi pepe wa eja tun lo muhammad ki baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase orogoji go baba awon agba olohun ti o yi pada olohun ti n gbe bi giga sola okan soso ajanaku ti mo mi bo kijikiji nibo le yin omo olohun wa e wa do bale wa kunle eja jo ma dupe lowo e fun ikan ojo kan ore eyin wo le n ba wa gba we bo loju ole bayi lagbado se mo gbo awe di number 4 loni kin to bo sori facebook ati youtube eja kunle mo mi e do bale daddy awa o le fogo e fe lomi ori won o gbe asumo 77 tan bi awada bi ere iyi pada die yo wa ninu ipade 77 tele

0: mi o ba si ki lo de ti ye mi o ni si e ki gbe ni baba mo dupe lowo re fun ikan ojo kan anu fun majemu ati atileyin re agbe oga emi awon woli ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun e dide nle e make sure pe o dide nle mommy e dide e kan du olori ese yi e wa ji ajo ki hallelujah la merin ati ogo mefa ajo kepo lati fi dupe lowo baba mi ipa ninu ipa ati ase ninu ase Olorun ijinle ife eni to nfo won agbara e kan gbe owo yen soke eni baba mo dupe lowo re o se ibi to ba wade so mommy e jajo ki hallelujah just for and amama ki hallelujah merin yen leyin gba ta ba ki hallelujah la merin a se ogo mefa si oni ni 4 osu kefa la si wa somebody shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e ja si ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah olorun gbogbo awon ti yin o ba mi angel si won eyin ayan fe a jo side iwasu yen ni emi ati na la jo mu bo lati ojo monday mo wa so pe angels mo ni their messenger ninu ede beru malaika ni won mo pe angeli malaika tumo si ojise eni ti won le ranse that is the meaning of angel in Hebrew form malaika ni so gbogbo bi te ba tin gbo mi mo fe ko angeli re nse eni kan ni woli e sure pe mo le angeli ranse Hebrew chapter 1 verse 14 oni angeli oni se ranse ni won ti won ma je ise fun awon ajogun igbala nge yo kan to kan wa nbe ni pe bo ba ni igbala won le ma jise fun o but to ba da Jesu mo gege bi oluwa tolugbala o jise re ni won and ise mewa si mo kan la ni angeli ma se ninu aye yan alakoko oni pe won ma wa je ise fun yan eni kan ni bo ni se wa mo ta angeli ba de in ti o di omo re je ki n fun oni apere ma kan tun sare digress ninu e tin ba ti setan nisin ma bo sori Facebook a tun se nkan kan to yato lori YouTube ati Facebook ati TikTok emi Olorun so pe iko mi e tun se nkan kan to yato e je nkan jade lati inu iwe Luke chapter 1 e je nkan verse 19 Luke chapter 1 verse 19 e gbo ti bibeli so nbi oni angeli na si down o wi fun pe emi ni Gabriel wo se so niyan mo ka jade lana ti o ma nduro ni waju Olorun emi ni o ran wa lati so fun o ati lati mu iyin ayo won yi fun o wa ise angeli ni pe ko mu iroyin ayo iyin ayo ko mu wa ba o ani wa gbo ikilo yi ti n ba nda ko angeli ti mo n ki gbe angeli angeli o ni yo ko gbe iye wa o to elomi be mo se n ki gbe angeli o yo si o ohun ti n reti ni pe ko ri kini kan to dabi white ti ye nbe lowo ti nbe lese ti n fo bo that is not angel ki se bi o se ri niyan eyan ni o wonu e tori pe to ba foju kan angeli to kan ri lekan na wa daku angeli so to bi won to bi ti won ba parada inu le regun o le gba won but nigba mi won mo kere won o si mo gana angeli o mo pe ile kan be nbi kan won si nte le o gbogbo eni to ba je ajogun igbala ninu angelology and demonology eko kan ni won ji o di mimo fun yin wi pe eni kokan ni to angeli meji la ti nte le and ti angeli re e to je oniroyin ayo ba de olufe yo parada ni lowo bayi ba se ngbawe lo eyin ko ri pe iyi pada nla de ba o won kan bi o wo lojiji and tangeli ba de o le wa ni form of omode o le wa bi obirin o le wa bi okunrin ko sora ti angeli o le fira re da ti an ba fe ran si o igba to fe yo si Elizabeth e ja jo yewo ninu iwe Luke chapter 1 yi kan na ni verse 11 titi wo 13 ohun ati sakaraya e wo bi an se mu iroyin ayo lo ba oh mommy kin to ka be yen so le dide to rin lo waju to rin lo si eyin bi mo se n ba lo yi e so pe a se nkan kan ohun lo je so pe pepe yo pon mo ni 77 ẹnawo yẹn mejeji soke eke angeli mi dide ba n gbe royin ayo mi angeli mi dide wa fun mi ni royin ayo olorun jo angeli o ni royin ayo si mi ko to dale tun gba ko se yo to tan angeli to ni royin ayo mi lowo e yo si mi lojiji o de kuku so bayi ko su yo to pari eyan angeli te mu royin isu atenumoro ki jona eke loruko jesu mo foruko jesu pase fun won because won ti won gbo niyan awon angeli kan be to je pe ta ba ti kibe at the name of Jesus they bow the bible say at the name of Jesus every knee shall bow awon angeli won fulfill niyan won ti select awon angeli kan to je pe to ba ti kibe oruko jesu won sare kunle won ateriba a to lohun ba si oloju to ba mo ti nlo nu emi on lo fi je wi pe mi ati eyin te je ajogun igbala ko sin ta be lowo e lo sinu igbo yen nibi ti won ko awon mo pamo si angeli emi ati yin ni an lagbara olohun ani pe gba iroyin ayo mi ni dake odijo ta awon mo yen ba to de bi o ko se nje ti olohun enawo eke angeli oniroyin ayo angeli oniroyin ayo wa ji ayo wa royin ayo fun mi mo fe gba iroyin ayo ko to dale kusu yo to pari kodun yo to tan mo fe gba iroyin ayo oh my god awon yen gba iroyin ayo eja kuku so bayi angeli ti won eje nka je nka bayi ninu iwe Luke chapter 1 ewo verse 11 won ni angeli kan e so pa angeli kan bibeli so pe o si fi ara han o duro li apa otun pepe turari iyan ni pe eni ti won pe ni sakaraya n sise nu church lojo yen ko si service angeli bayo si he na manosa angeli e dinna ku was the church ewo verse 12 nigbati sakaraya ri ori e wule eru si ba because won yo si angeli yen yo si bo se yo si bi eyan na lo se ri o but in to jo mo ni pe ko se ni kankan nu service iru aso tin be lorun e ori e wu jan ti angeli yen o ba tete soro iba daku to eyan bo lo se angeli to mo si eki e wa wo n to so ni verse 12 nigbati sakaraya ri ori e wule eru si ba fast 13 sugba angeli na wi fun pe ma beru o ma beru sakaraya bo se popo e la ki no wa wi oni nitori adua re gba iroyin ayo elizabeth aya re to ti pe 79 yo bi omokunrin kan fun o iwo si soruko re ni joanu iru iroyin wo lo to yen kẹni kan kan de ko ni fisa re bossi kẹni kan kan de ko ni we si o esi to tin wa lojo pipe ti bossi iwe igbenu re jade ki won so fun o pe gbo ati kole kan fun o ki won ni wa owu oja re re iroyin ayo to to yen laye yi o si eke baba angeli gabriel mi igba ta trace angeli a discover pe gabriel na ni ise ti e ni pe ko mo mu iroyin ayo kiri angeli oniroyin ayo mi angeli gabriel mi ni bo lo wa ma bo aisha igba to ba de o le wa raja oja yo kan tayato oni ni ojo kerin ibi ti angeli ran lowo mi ba wa ibi ti angeli inu re mi ba wa ibi ti angeli oniroyin ayo mi wa ibi ti angeli owo mi ba wa ma wa mi bo kili o to su e won ti mama iso
1: baba mi e ka rosa emi lomo ijo yin lori afefe o mo se ri pe lana ba se ngbadura ka angeli wa yo si wa mi mo gba ipe kan re mi ba ni awon ma ni se kekere kan fun mi o de ti ma mu se wa to ma so pe ma wo ipe ba di next time o sa mu se iwa o baba mi mi na le ri o mo sa jere 100,000 lori ise ye ba nge ri mi o baba mi ipe yin o ni daru ko ni baje olorun a se yin larugo o ni e ba mi ki mama o
0: nice ki so wo to gba nbe lopo bi o se language yen eyan to wa bi angeli ah bo ba se ami wa se kongi alaanu to ba se ami je tin be legbe lo angeli re o yo si o kili o to su loni ti yan ba ti de won wa si o lore ni tangeli yen ba de o mu royin ayo wa ni olorun ba ngo ki se be yen nikan bi e ba je oluka bibeli ki se sakaraya nikan won yo si maria ninu we luke chapter 1 verse 26 ninu we luke 1 isele angeli po ninu we luke so n to ba imu se fe nikan o don le se fe nikan o tun le se fe lomi na Luke 1:26 o ni li osu kefa n to je amura susu ni yen asirangeli gabriel lati odo olorun lo si ilu kan ni galilee ti a n pe ni nasareti si wundia kan ti a fe fun okunrin kan ti a n pe ni joseph ti idile davidi oruko wundia na si ma je maria won to dapo en ti ran si oni angeli na si to wa oni alabukun ni fun o iwo eni ti a koju si se lore ta ni oboru language ti nu e oni dun iroyin ayo won ma mu kini a gbogbo eyin te ba le foke ni igba mefa laaro yi to le si ami lera lera loruko jesu angeli oni royin ayo mo pa lase koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o koyo si o in the name of Jesus bo ba si ami ni asiko ta o gbo mi lowo lowo bayi angeli oni royin ayo yo si o in the name of Jesus Christ e kebe angeli mi yo si mi o re o kini royin ayo to fun angeli na si wi fun pe ni verse 30 ma beru maria nitori iwo ti ri oju rere lodo olohun sa si kiyesi iwo loyun ninu re iwo si bi omokunrin kan iwo si ki oruko re ni jesu ohun po omo oga ogojulo ni a o ma pe ah o bere si so n to da si je npase eni ti o so n to dun mo eni ti o soro ti o mu odunnu eni ti o mu omo re jana mo pa lase ki won yo si o mommy se ri n ta n gbo yi nigba to ba di 77 ori si paper meji ni won ni ki n fun yin meji ikan be te so sinu omi ikan be te mu dani e te mu dani yen mo ko orisirisi ese bibeli te ka sinu omi ato nje yin ha afiti ba so olohun lo ran mi loku kini ko to sele kin to so yen e ja tun mu wo mi again to ka bi kan fun yin si angeli sumo waju ba se ro lo oni ni awe wadi number 4 eyin wo le ti so re majemu yin mo nbo e je nsari gbon ti baba iso bo angeli se ba se ogbon wo le da so ro re
2: dadi e karo sa oruko mi ni oleri adekunle emi na leri o leri nitori pe olorun o yo si mi lona ara lona iyanu iyen ni ano nigba ti gbogbo program yin ni jo monday teni ka sun ore majemu ko si owo kokan lowo mi sugbon ore mi kan wa bu mi ni seji kekere kan ah mo wa ni ki to na wo yi je kin san ore majemu ninu e mo sha yo 2000 ninu 5000 to bu fun mi o fi san ore majemu nigba to di ano olorun ma yo si mi olorun yo si mi business kan te mi atawon eyan kan tin so pe ah eh shamari business se ba ba ni business se afa be eyan kan ta moto ano ano yi dari moto yen ta dadi ano dari moto yen ta eni e no se yo percentage temi na o yo fun mi which is 150,000 won lo se fi owo si mi lapo ni itori ko se owo kokan lowo mi lati ka to pari osu to lo ko se owo kokan lowo mi won lo se fun bo se fun mi ni bi mo se lowo ni yen o bo se send 150,000 si mi ese kese mo ti send ida mewa mi baba mi mo dupe gidigidi kan ni mo dupe lowo yin mo dupe o olorun atibo ma kun anointing olorun atibo ma fikun e se mo dupe sister mi lo introduce mi si jo yin o pe ah ke ma tole ijo odekunle papa o pe emi na ma ri yanu olorun mo ri yanu olorun mo ri o atibo ma ri yanu olorun loruko jesu
0: nice bo se wa niyan e kigbe angeli temi na nbo olorun gbo number 1428 ni bo ba se wi leti emi oluwa ni ma se se eh oni se ni won eyin wo le ti so re majemu iwo na wa roju wa gbianju santi e ka bo ti wa santi e santa won mo re oni lo pe number 4 mo so nkan kan leyin ojo meje mi oni so ro re majemu mo emi olorun lo ni a mo se be ninu we Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu se beyan mo won ni danwo lo bi yo kere iwo na danwo an fi se radio program ni to lo nba fun ni agbara lati se eyin te si ti so re majemu yin o le san ida mewa e je n fun yin account number church 1966 36 38 73 enikan ni mi gbo 1966 36 38 73 Access Bank ni Comfort Life Mission International ni o gbe jade den wo ko won ti o sele bi yin oba wole lo ile 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission na lo no gbe jade account number church na ni bi wo ba se se be ni o lo si radio station gbogbo eyin te ni ipinu lati se be kan den wo laaro yi ku awon ayan fe mi jo oni lo pe number 4 enikan ni wole e ti son ta fi break lagbara olohun popo ibepe ati eyin meji meji ani isin mo n lo sori facebook awon ti an mo ti an tele mi lori youtube ati facebook won ri ntan danwo ati facebook ati tiktok ah bi n ba ti wole ni isin opolopo testimony la fi nside iwo na wa danwo wa won ti baba mi ologun ajobo le se odekunle e paraphrase le ti pade mi e tun wo nkan o mo ni angeli mo pin iroyin ayo ni o si pada gba iroyin ayo e won ti bibeli so ninu we look ninu we look chapter 2 ni verse 10 and 11 look 10 won ni angeli na o si wi fun won pe angeli na ki lo wi e ma beru sa wo mo mu iyin rere ayo nla fun yin wa ti yo si se ti eniyan gbogbo ki se nikan loni but to yi ba won angeli won ni won ti kokko lo best speaker fun won e wa wo ni verse 11 nitori abi olugbala fun yin loni ni ilu davidi ti se christi oluwa iroyin ayo gbogbo eyan omo lo e wa dide nibi te ba duwo si rin lo si waju ko rin lo seyin so ni igba mefa ma gba iroyin ayo ko to dale ma gba iroyin ayo ko to dale ma gba iroyin ayo ko to dale ma gba iroyin ayo ko to dale ma gba iroyin ayo ko to dale e papa wa gba iroyin ayo ko to dale wa fowo gbaya lekan si ma gba iroyin ayo latodo angeli bi ko to dale e won ti ya iso tin ba ti kun bi nisin mo n lo sori facebook gbogbo eyan omo lo e gbo mi o gbogbo sona church 77 ti wa lote yo yi pada die enikan ni bawo la se fe se gbogbo sona church ati ni wema ibe ni sona ibe ni 77 o ti waye enikan ni ibe le ti fun alanointing oil ibe le ti fun alomi 77 be ni ibe ni si ti fun yin ni paper ti mo ni mo fe fun yin na gbogbo eyan omo lo ibe le ti gba anointing oil lo feli o di ojo sunday ni gbogbo sona church wa pata emi le koni o emi lo gbomo so ni o emi ni lori ni o ma wa juwe bi ti olukuluku ibi ti service o ti waye eni kan ni why tori sele ina ni agbodo gbon bi ejo ka so ni wa tutu bi adaba gbogbo wo wa ni gbogbo awon sona church ma so daada re nigba to ba jola ni agbare ni to ni aye atorun e mura o eje sari gbo nti awon omo olohun yi so ki ma fi se lo
1: baba mi o idu kan ni awo ti pe lowo olohun mo send the testimony ni ojo thursday last week thursday but mi o ruboya mi o gbo lori radio mo so mo give testimony pa bi mo se n wa se pe bolo se se ro ise kan fun mi but mi o pada accept e ike mo sha dupe lowo olohun because mo ti so fun lo pe ti se yen ba bo si bi pe to ba fun mi lo fa letter pe mo ma se testimony so mo send the testimony yẹ fun offer letter yẹn ipe at least ipe mo gba offer letter yẹn gba ti mo wa ri salary yẹn ko to iye ti mo expect ti mo fi reject ise yẹn fun ra mi so leyin gba ti mo se testimony yẹn sha mo se gbo kan kuro lori oro ise mo bere business mi so business mi yẹn ise okunrin ni aso okunrin ni mo ran so mo se si brand mi ni ana ni anola ni sha ni mo se brand yin ti mo je kawo eyan mo pe okay nse ti mo se lele nkan kan be yen ha baba bi mo gba first order mi le ni ah inu mi dun mi ti expect e mi ti expect mo ko pade ri for the first time mo de se gba we ojo keji ti a wa ni eni ni o ti eni pe ka gba so awon ojo keji le ni o ah baba mi mo rangeli mi eni ji o send you owo sin account mi fun aso mi ji like o mo mi ri o o de se ire kekere ni mo je lori ise yen o de send owo mi ji si mi dam ni account mi just like that
3: just like that won't for only 2 weeks no matter I shall go no problem ah baba me no you do you know me do because I'm going to launch business lead it with them to with them my clients today the to one shape and to my doubts me to go so immediately ah baba me no you do I'm getting me wali yo ha you know me do go ni shake of a family oh yeah baba look at raya magba why did you want testimony
0: nice ye won langeli awon se won lo wa leyan nti mo nko yin na ni eke angeli mi wa leyan ba ngbe eto mi angeli wa deyan lo tu awon mo to nbe ni ogbomo so le ni bi ti won de won mo sa ti nba so npa angeli yo wa ni bi eyan tori to ba wa bi angeli wa daku eje nfele ise lo
4: aba mi mo dupe mi na ti le ri o mo ti le la le di mo dupe lowo olorun ojiji olorun ti ojojo adura ti mi ati gba ti mo ti mo ipe yi lati 2024 ni aye mi gira ni 2024 olorun ba wa se ojojo adura ti mi o mu lo si waju ba oko mi gba ti mo ti jo ipe yi nkan te ba ti ni ka se an se lori ise oko mi mo dupe lowo olorun pasuko tani March last month ni awa na kode ni March 28 mo di landlady mo dupe lowo olorun to pe mo ti ni se testimony last year February mo wa dupe lowo olorun pe ending March la ko lo si ile wa ta wa na ti di landlord and landlady mo dupe ni week ta ko lo le wa ohun tuntun sele tori pe week yen la gbadura te so fun wa pe ka gbadura fun double things mo dupe pe double olorun se ni week yen olorun tun se ki ohun tes wa di buy oko mi ti je second person as oga mo dupe lowo olorun to pe nigba to ko mi de bi se yen ko ti pe odun meta rara won ti so di oga nisin oyin olorun logo ogbe olorun ga mo yin logo lori ise oko mi mo gbopo number mi tesi waju ogbo te ba ni ka se mo se mo dupe mu yin olorun logo
0: nice inu mi dun sin ti mo fi pari e laaro yi e je ma lo sori Facebook ji a tun lo se ri nti o sele lo su yi yo koja oye ti e gan tori pa angeli lo ranse bibeli ni onise ranse ni won fun awon ajogun igbala mo mi nkan kan la tun ti bere yi o emura ngo ba di ojo sunday awon kankan be ti ma fi le yin lowo wema lati se 77 bayi o wema lati se 77 lote yi o and ni gbogbo sona church lati se 77 o mi 77 first time won agbe debe lagbare ni to laye ato won o gbe wa bayi anointing oil won gbe bo wa bayi gbogbo awon church wa to wa ni badan bi gbogbo eyin ti badan e pade mi wema ma si so ye time ta se bibeli ni ka gbon bi ejo ka so ni wa tutu bi adaba inu mi ndadun e mura o gbogbo le patapata odekunle epaphras le ti pade mi lori Facebook mo fi o ti e se nkan kan laaro yi danwo mu da mewa mu ore majemu omo ti e na jade ko sibi to le rangeli e o le ran lo bo me ti nbe nkano o le ran lo be omo ti nbe ni US ni Canada mu ida mewa mu ore majemu fi sori nkan kan to fe kan danwo laaro e ka wo nti o sele oni lo pe number 4 mo si ti so nta fi break yi fun yin pe popo ni account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission ni o gbe jade bi yin o ba wole lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International lo no gbe jade First Bank wa ni yen and enikan ni woli ese bibeli wo la fe ka Psalm 101 titi wo 106 Psalm 101 titi wo Psalm 106 eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle angeli re ko wa bi eyan eyin te mark wedding anniversary yin angeli yin ko wa bi eyan ko so ni gbowo yin o ti re oju yin fun iwoke ara ni yin mo ni ki Olorun ko so ni gbowo yin ese bibeli kan mo ka yen fun yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary ewo Nigeria bo fe bo ko angeli kokan wa yo tu wa le in Jesus name abo ku ninu ijoba gbunisi mo so le kan na gbogbo eyan omo Olorun te nbo mi kakakiri agbaye e ri pe tu sile yo de in Jesus name e ja lo sori Facebook 6:30 ni ma wa be nisin to ba tun di 12 ha to pade mo mi gba awe yi ya bi angeli lowe in Jesus name gbogbo eyan mo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 ewo e je mo lo so Facebook ati TikTok it is well God bless you.
5: Get up and go in the morning.
6: Wait, the morning after?
5: No, silly, the morning now. Turn up the spark on your morning drive out and at work on TCMS. Know what's happening around you and around the world through updates and major news bulletins.
6: Stay fit, live well, and be informed about your health. What's more, be finance and business savvy on TCMS.